0: to wajen wannan wani kuma suna ganin rigima ce wace take zaunan ne a Niger tun kusan lokacin Hamadu Jori da wasu sojoji suka yi su sai hukunci suka ware suka yi masa ku wasu ma suke kokarin su ture su ture su aka zo aka shigo siyasa har da aka zo siyasa Buhari ya shigo wani gashi ka gane to saboda haka da akwai adalci wannan abun ba zai faru ba ai kaga sai dai wato ina ganin da kane sa dai wato ile gwamnati ce wacce ta iya propaganda da jan hankalin matasa amma za a ga yan Nijar a suna cikin wahala da sauransu so za a ga za ka yi fasara wannan kudin da kamar yadda su gwamnatin suke faɗa da kuma mutane haka na cewa an samu baraka ne tsakanin su mahukuntan sojojin duk da har yanzu gwamnatin ba ta yi bayanin wanda ta kama da wanda take zargi kuma suna ciki ba to shi ne za ka iya tantancewa daga cikin manyan hafsoshin sojojin ne ko na can ƙasa ne ko tsaka-tsaki ne tunda sai sun fito sun yi bayanin wani da wani da ko wanda a tsarinsu da suka tau ba a ganin sun an hasko su akwai wasu ministocin na soja wani ba a ganin su amma ba ka iya yanke hukunci ka ce suna ciki ba illa zargi kawai da wasu suke yan ƙasar haka ko wani wani jin suna zarginsa kuma daga baya gwamnatin ta karyata ta ce ba a cikin wannan wajen wani ana caya da ta ma gwamnatin ta karyata ta ce bai rata ba so gwamnatin ya kamata su su duba kansu me yake faruwa kuma me dangantakar su da tafiyar mutanen ƙasa duk gwamnati da mutumin talakanta ba su amfane ta ba su jaɗin ta ba to duk yadda za a kawo mata cikas za a iya kawo mata
1: amma wasu suke ganin kamar wai mulkin soja ya fi na farar hula daɗi kamar yadda suke hasashe su ma tun da ka duba za a ga wanda yake riƙe da ƙasar a yanzu soja
0: a'a ai kamar shagari kuma cai Alhaji Shehu Usman Shagari shugaban Najeriya na farar hula na biyu daga 1979 zuwa 1983 cewa shi kuma lalataccen mulkin farar hula ya fi kyakkyawan mulkin soja shi farar hula talaka na ƙasa shi yake ba da shawara ta tafi sama shi kuma na soja daga sama za a tuma da shawara a ce ruwa za a ba ko kana son ruwa ko ba ka so
1: umarni kai tsaye
0: daga sama za a tuma a ce a yi ma asibiti kana son asibiti ba ka so maimakon aje da cewa waje kaza kaza suke so waje kaza kaza suke so sannan kuma mulki ne wanda ba a ɗaukar shawarar ka za a iya kuma ɗaure ka a kowane lokaci kafayance ne kuma mulki ne wanda mutane a ƙasa su suke zaɓen mutane su tura su wancan kuma kawai ƙarfin bindiga za a nuna kafayance ne ai yawancin wanda suke magana cewa mulkin soja akwai da yawa ana gani dariya nake saboda wasu karanta tarihin Najeriya ba ayin ka karanta tarihin Najeriya akwai inda za ka ce tuni za ka yi da soja ba sasa da muka tafi su a sarkin ba sasa yaran sojoji yaran hafsoshin sojoji ƙanana suka ware wata al'umma suka kashe kuma nasu ya hau ne kawai ya ɗau mataki kansu ya ƙi ɗauka inda farar hula ne ya zai ɗauka sai ya ƙi ɗauka wani sai ta janyo shi ma ya rasa ransa wani ta sa dole sai da muka tafi ba sasa sojoji 'yan shekara 23 da 5 da 6 suka samu cikin yaƙi
1: amma akwai masu ganin yin honorable kamar a mulkin soja irin kwashe kuɗin da ake a irin mulkin farar hula ba lalle a mulkin soja hakan ta faru
0: ba a an ka faɗi wannan kusan a Najeriya ka ta wannan ya sunanta Farida
1: waziri
0: so ya kamata 'yan Najeriya duk inda duk wani tsayin da za ka riƙe kowaye kai ko farar hula ne ko so a dinga yi mana wani test saboda muna da cutar wannan akwai cuta ta yi akwai wata cuta da ake ta sata take cikin jinin yan Najeriya saboda haka ai Najeriya lalacewa ba a ce duk wanda ya ce ma wani bangare ne

0: La lalace a duk in an ka dauki wanda zaka kike gani su suka fi kowa a kaida a ce malamai wannan malaman namu kuma ka gane in yan siyasa ne in soja ne in dan sanda ne in alkali ne in mai bara ne a hanya in yara ne kanana ka dauki wani kace da ba muku wannan alawar ka sa ido ga yaze yauwa to saboda haka ai Najeriya ce gabaki ɗaya muke cikin wannan matsala duk wanda yake tunanin wani bangare ne na al'umma za a ware su a ce su ne suka lalace a to bai san yana cikin rudu shi ne zai tabbatar Najeriya ba ta gyara ba kenan amma mun tabbatar dukkaninmu wanda duk area da ka ɗauka ta in kasuwa ka ɗauka ta malamai ka ɗauka ta yan siyasa ka ɗauka an ta ma'aikatan gwamnati ka ɗauka an ta soja ka ɗauka kowa sai ga yana ba da gudunmawa wajen tabarbarewar rayuwarmu
1: ta wannan rabin mukalli Afirka ta kudu ko kuma mu ce mukalli abin nan AU kusan a baya wannan tattaunawa mun ɗanyi magana inda kamar gwamnatin Najeriya ta nemi ECOWAS ta shiga ko ta sanya baki game da rikicin da ya dan fara a baya a kasar Afirka ta kudu kwatsam a yanzu ma daga Najeriya akwai wani furuci da mataimakin shugaban kasa yi inda aka nemi kamar AU ta dauki mataki kamar akan kasar Afirka ta kudu duba da irin abubuwan da suke faruwa akwai tarawa da AU za ta iya taka ne cikin lamarin
0: akwai mana a matsayin su na kungiyoyi kamar a baya da aka ce ECOWAS aka ga South Africa ba ta cikin ECOWAS amma tana cikin AU African Union akwai matakin da za a yi ɗauka wataƙila a iya ɗaukar matakin a dakatar da ita duk da dai babba ce tana da ƙarfi tana cikin ƙasashe guda uku da suka fi ƙarfin kowa kuma ko wani mataki za ka ɗauka kansu sai ka tsaya ka yi nazarin wani mataki za ka ɗauka kansu kamar South Africa, Nigeria da Egypt amma South Africa, Nigeria matsayinta na Nigeria ina a cikinta ake danki South Africa yan kasuwar South Africa da kamfaninkansu suke da jibge da kadarorinsu da tattalin arziki da kuɗa da jarukansu da suke amba suke samu wanda zan iya ce ma a kasashen Africa ba inna ka dai ba ta dade ba amma ba kasar da yanzu take da jari wanda ya wuce Najeriya kuma idan Najeriya ta tabbatar wannan abubuwan da ake yi akwai matsala to za ta ɗauki mataki na ƙauracewa
1: yanke alaƙa
0: gware da tattalin arzikin ƙasa ma to mutumin da yake korarka ka fahimce ni baya son ka yake kashe ka duk da akwai maganganu da yawa a ƙasa akwai wasu mutanenmu da ba su da kirki suna koya yaransu a ɓanna ta fashe da makami ko sace-sace ko me akwai kuma kamar firar da muka yi ta cewa akwai masu kirki akwai wanda nake cewa akwai wata wutan saurari ta malamar jami'a ce akwai wanda ma'aikata ne sosai wani duk ba su haife su ba amma akwai wanda suke musu aikace-aikace irin ƙananan aikace-aikace irin kasuwanci akwai wanda suke jirkita abu a lalace in aka bincika ga wannan ne shikenan suna mataki kanka wannan kuma wani abu ne daban amma in aka zo a irin wannan abin da ake yi a ce dan Ghana dan Najeriya dan Zimbabwe dan Muzu aka ware wasu ƙasashe wani kuma suna ci wani suka ba da gudunmawa wajen tabbatar Afirka ta kudu to ba daidai ba ne kamar Ghana aka ga shugaban South African ya nemi ya zo Ghana shugaban Ghana ya ce ba zan karbe ka ba wannan ma ta ishe shi
1: kuma kamar a Najeriya ai makamancin hakan ta faru duk da dai wakilai shi aka turo daga ƙasar Afirka ta kudu wanda si minista ne ya gana da su a Najeriya
0: waya ƙa'ida ma ni da shawara ta su karba minista ma bai kamata ya gana da su ba
1: meisa
0: yauwa aya diplomasiya idan kai tafi irin wannan matakin diplomasiya ta fi ƙarfin ganawar wakilai
1: sai dai jagorori ke
0: yabo manya kamar yanzu misali ai kaga highest level na diplomasiya shugaban South Africa ya nemi yayi da shugaban Ghana shi da shi. Sai shugaban Ghana ya ce a'a, wata ile waye wa ƴan Ghana ta fita mu, in yayi su wayayyu ne za su ce me yasa yayi. Ka gane, wata ile akwai wani abu da yake nema ba kawai mu ba, wanda South Africa akwai abubuwan da suke nema jibki a wajenmu, ko mun kyale suna cin zarafin mutanenmu, ma iya tsaye da wannan. Ka fahimce ni? Saboda haka ai da gara ma kai ga ambassador su da su turo musu wani abu, tunda ambassador ai sun ganshi a kaida, minista harkokin zai kira ambassador su zauna shi da shi, yana kallon suna ce abubuwan da ake a South Africa ba mu gamsu da su ba. Kawai wannan kalmar zai gaya masa, sai ya tashi ya fita, sai ya waya ƙasarsa, wataƙila a ce ya zo a nemi shawarwarin da za a yi. Amma za a ga wannan kesin South Africa, kamar akwai ƴan Zulu da sarkinsu, yadda ake hasko ƴan Zulu suna cin mutuncin mutane tare da sarkinsu, suna koran mutane. Wata ƙabila ce Zulu, kuma tana da ƙarfi a ƙasar, babba ce, kuma su suka marawa Turawa har zuwa ƙarshen mulkin Turawa a wannan ƙasar, suna tare da ƴan Zulu da shugabannin Zulu, wanda ka kamar irin su Najeriya, su Ghana, su sauran ƙasashe da suka yi rigimar sai an ba baƙi mulki a South Africa, irin wannan ƙasashen ko ake cewa mutunci, shi kuma shugabancin ƙasar ya tsira ido. Wanda ni a tunani na calculation ɗina, idan shugabancin ya yi wasa wannan abun yana tafiya, to sai sun kori duk 'yan siyasa da suke wannan ƙasar. Tun yawa da yadda gaskiya akwai ɗan siyasa Malima, shi ko yaro ne, shi kuma yana rigimar bai goyi da bayan abun da suke ba, kuma dole gwamnati ta ɗau mataki, ƙuri'arsu ma wanda suke wannan abun kan saka masa kansu ka jam'iyyarsa, abin da yake gaya musu kenan, saboda ba daidai ba ne. So shugabancin South Africa ne yake da rauni, har ya bari ana cin zarafin ƴan uwansu ƴan Afirka, wanda su kuma sun ce wasu ƙasashen sun ce za su yi wannan, ba za ta yi musu daidai ba.
1: Amma wani rabin lakanka ka ce kamar akwai waɗanda ƴan Najeriya ne, amma suna wasu ɗabi'u na daban, ba ka ganin ko matakin da suke ɗauka ne bai dace ba, amma ba ka ganin abin da ake kamar daidai ne?
0: Ba zai zama daidai ba. Ba za a yi fyaɗar kaɗanya ba, saboda haka in ka ce za ka yi fyaɗar kaɗanya da wanda yake daidai da wanda baya daidai, ai ba zai yiwu ba. Amma duk wanda yake ba daidai ba a kama shi, sai a yi masa hukuncin da ya kamata. Kaje kana ga wani aka samu mutane wanda suke fashi da makami suke. Ana samun wanda kuma karuwanci suke ko na abu da sauransu. Saboda haka wannan abubuwan ba ta musu ƙasa ce. Amma a diplomasiya sai ya sanarwa da wannan ƙasar ga irin mutanen da muke kama. Saboda haka sai ya zauna su ci tuga ga matakan da ya kamata a ɗauka a kansu duk wanda aka kama da irin wannan abun. In ka ce tara hanya za ka yi ka fyaɗi kowa, ai ka ga ba daidai ba ne.
1: Kusan a dai ƙasar South Africa gaba ta ƙarshe ka yi maganar cewa kamar ɗin Najeriya ta yanke alaƙa, kamar kana kallon tattalin arzikin ƙasar Afirka ta kudun zai shiga wani yanayi ne, in misali tafiyar ta ci gaba ta yi.
0: Ba yanayi ba ta mai wata mutane ba san da ake cewa tattalin arzikin ƙasa. Watan akwai na makami. Akwai watan sanctions a kowane yake na makami na tattalin arzikin ƙasa. Wani zubin na tattalin arzikin ƙasa takunkumin tattalin arzikin ƙasa ya fi zafi wani zubin. Misali, ɗaya daga cikin abin da ya sa a ƙasashen Afirka suka samu nasara wajen cimma burinsu a kan duk wata ƙasa da take Afirka ta samu 'yancin kanta. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa wani kuma shi ne mafi ƙarfi irin matakan da Najeriya ta ɗauka a kan ƙasar South Africa lokacin da take da shugabanci na Turawa. wannan ku tattalin arzikin ƙasa matakan tattalin arzikin ƙasa ta dauka kamar yadda Jogarba ya faɗa a littafin sa Diplomatic Soldiering na duk wasu kamfanuka da suke da alaka da South Africa to su bayyana kansu a Nigeria kuma ba san joshi wannan magana duk wani kamfanin kwangila ko wani kamfani da yake da mu'amala ko banki ko kamfanin mai da yake da mu'amala mu'amala abin da yake nufi ko da shares ta hadu ko kuma ko wani kamfani da yake South Africa yana da jari a cikin wannan kamfanin to su bayyana kansu in ba su bayyana ba zuwa lokaci kaza wani za ta dau mataki saboda haka da wanda suka bayyana kansu aka dau mataki wanda ba su bayyana kansu wanda kuma ba su bayyana kansu ba sai da ka ba su ne aka dau mataki ma mai zafi a matakin farko kwangilolin da Najeriya take bayarwa a lokacin sai aka yanke duk kamfanin da yake alaka da Afirka ta Kudu sannan kamfanukan da ba su bayyana ba irin su wannan Barclays Bank ya zama Union Bank ko irin African Petroleum irin British Petroleum Company BP ya zama to AP African Petroleum Company da yawan su a taba su matsa su zakai su da kan za su ce wayo Allah a ko motocin da ake shigo da su Najeriya daga South Africa ake assembling din su ni na taba hawa mota irin wannan hadin South Africa ce ai ba cha za kai matakai zaka ce zaka dauka kana fada akwai matakan da Najeriya ta ce za ta dauka stock exchange na South Africa zai iya tabuwa shes za ta yin kasa saboda Najeriya ce ta fi kowa a wannan kamfanin a Najeriya suka fi samu in Najeriya ta dau mataki to kamfanin hannun jarin sa sai yayi kasa a South Africa a stock exchange din su to irin wannan matakan ake faɗa wannan yan kasuwa su za su kidume su ga cewa jarin su yana kasa
1: yayi kasa
0: yana kasa so irin wannan ake faɗa kuma yasa ya kai matsayin ai wannan dan da tan cewa ma ana da farcin za a iya yakushinta amma kuma yadda Najeriya ta ce yi shikenan a je AU an je AU shugabannin su zauna su gani su ga kuma wani mataki za su dauka
1: wannan shine matakin diplomasiya ke
0: yawa su ga wani mataki za su dauka kawarce mata za a yi wani sanction za a sa mata na tattali deadline za su wata nan da sati biyu ko uku kwamiti za su kafa su je South Africa su ga me yake faruwa wannan din level ne na diplomasiya da za a zauna a tattauna
1: to wannan level sai mu ta Kano a satin da ya gabata mun tattauna wasu kalamai na dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar da ya na cewa in ya samu damar zama shugaban kasa zai dawo da tallafin man fetur wanda gwamnatin APC ta janye a lokacin da shugaban kasa ya karbi rantsuwa kwatsam a satin da muka yi bankwana da shi akwai ta tattaunawa da BBC suka yi da shi Alhaji Atiku Abubakar din ya sake cewa idan ya samu dama to zai bude iyakokin Najeriya to tuni kusan gwamnati ta magantu inda ta ce ai dama can iyakokin kasar nan ma bude suke wani zai ce to kalaman Atiku siyasa ne ko kuma tausayawa al'umma kasa ne ya abin yake ne
0: a ai dan siyasa an yi magana ai siyasa ce amma da kuma nazarin wata kila menene yake faruwa ga kasa kuma yanzu ka san duk abokin amayya abinda zai yi wa gwamnatin dindu shi ya kamata yi wannan abubuwan guda biyu da Atiku ya faɗa a koyina a duniya su ya kifar da gwamnati za su yi sa talaka su canja rayuwarsu a zabe yauwa da aka gwamnatin hankalinta ya tashi an taro da gwamnoni an ba su lokaci an ce zai su samu yadda za a yi maganin wannan abun yadda abubuwa ya sauko suka ce za su je su yi sun je sun yi kudin transportation zai kasa kudin wane ne zai kasa duk ba za su iya ba saboda ba sa kan tsarin da za su iya za a yi a tsari ne aka zo da shi sai aka jiha tana karɓar miliyan 5 ta kuma tana karɓar miliyan 20 a kan cewa ga aikace-aikacen da za a yi shi aka yi wa 'yan Najeriya mun cire wannan subsidy din don ba mu da kudin za mu biya albashi za mu yi muku baku ruwa, za mu yi muku titina, za mu kyauta muku harkar noma, za mu kyauta muku harkar ilimi, za mu kyauta muku harkar lafiya da sauransu. Sai aka waye gari zero ba ko daya,
1: ko kuma ba a yi ga saddalo,
0: ba a yin shine zero
1: a ce ba a yi wannan.
0: To misali an ce an samu wajen trillion dala, wajen trillion 15, to kana ina ina aikin da aka yi wannan tafsirin da aka ce an cire misali. An ka zo Kano, wani aiki aka yi wannan? Kanka nuna aikin, ana can za ka ce ga aikin biliyan 100 can an yi, ka nuna aikin biliyan 2 ko 3 ka ce an yi, ina ragowa sauran?
1: Sai dai a ce an yi din ba mamaki amma bai gamsar ba.
0: To ai abinda yasa ake cewa ba ai ba, yanzu ina tambaye ka aikin da gwamnatin tarayya ta yi daga 2023 zuwa yau a nan Kano, da Allah ni ina cigiya. Ina cigiya ma duk gwamnatin tarayya daga 2025 ai daga 2015 zuwa yau. Na dauke magana batu amma ni ina cigiya a matsayin ɗan Najeriya a zuwa yi min bayani.
1: Ga birsinan da aka yi ta nan wajen Jankuza wacce tsumar gaige.
0: Na yadda furzin ɗin an yi amma yana amfani?
1: Akwai mutane a ce.
0: An kai masu laifi?
1: An fara kai ma.
0: To sai wanne? Muje?
1: Ga harkar railway ɗin nan, jirgin harkar jirgin ƙasa ana kan aiki.
0: Wanne?
1: Wanda ya taso daga Katsina zai wuce Maraɗi.
0: Wannan ba na Najeriya ba ne? Wasu da yawa suna ganin kamar Najeriya ce take yi.
1: So ya suke yi?
0: A'a, ai diplomasiya ce. Najeriya ta yi ƙasar, ko wanda ake biya diya, in kana so barin baka abin nan, ka je ka bincika wanda ake biya diya na gonakinsu da gidajensu da hanyoyinsu. Gwamnatin Kano ce take biya ko ta tarayya?

kayansa, yawwa na Allah ne. Kullun rufu min amri rabbi wa ma ujitu min al-ilmi. Allah ce wai kanku dauka wa za ku ya gano yadda rai yake. Allah ce ilimin da muka ba ku dan kadan ne, ba kar ka dauka wajen kai wani bincike ko kai karatu za ka gano yadda rai. Allah ce ku kyale wannan, ka ku bar mun kayana, ba za ka gano yadda rai yake ba. To jini ma wannan har yanzu ko dai a ɗebi wanda Allah ya ƙara, ko kuma ce ka ci wani abu na Allah ya ƙaru, amma a samo shi babu shi. Na ga muku fikihun da ya sa Ubangiji ya tanadi doka mai zafi akan wanda ya kashe rai ko ran kafiri ne. Nan maganar ran ake, ba maganar wanda ya sallah ko ba ya sallah, wannan wani abu ne daban. To sai kuma nabi shi ne amfanin da ran yake wa al'umma. Ka zo ka kashe shi, ka sabauta mutane, ka jefa mutane cikin fitina, ka sabauta iyalansa, ka sabauta iyayensa duk kai kadai, kuma ka kwanta kai bacci saboda ka taka kiyashi. To shi yasa idan mutum ya kullun na faɗa ni ka tambaye ni, mutum ya ki san kai zai ka fara zance maka zai ba, sai dai in baka fatawa ka je ka tambayi masana hanya su gaya maka ka'idoji. To a nan ne zaka gane kuskure kai ko kuwa ganganci ne, ko kuma shi mutumin ne ya kashe kansa. Akwai da ma shi ya kashe kansa, kai ka fike shi amma shi ya kashe kansa, ba wata kafara a kanka. Dan kar ka je ka dora mutum nauyi. Idan kana tafiya bisa ka'ida, suka ce misali a 30 ake tafiya, kuma a 30 ka taho, kawai sai wani ya taho da gudu shi ya kashe kansa, ba kuskure kai ba, ba kuma ganganci kai ba, shi wannan ya kashe kansa. Allah ji kansa, ba diya ba kafara a musulunci, shi ya kashe kansa. Ku je ku karanta risala ta Abu Zaid al-Kirawani, ga hukunce hukunce nan. Babu jinayat, babu laifuka. Amma su iyayenmu da dabbobi suka rika buga misali domin shi ne abin hawa. Mutumin da ya daure dokinsa ko jakinsa inda ya kamata ya daure shi, sai yaro zai na wasa da ke harbe shi mutu, ba kafara a kansa, shi ya kashe kansa, wa ya kawo shi gudu. To shi ne wannan din, kana tafiya akan kaida ya taho da gudu ka buge shi, shi ya kashe kansa. Kuna fahimtar karatun? Su iyayenmu Allah ya musu rahama, ba mota, ba jirgi, ba keke. So wannan shi ake translation zuwa ga abubuwan zamani. Amma wanda ya san da ake cewa jakinsa ko dokinsa mahaukacin doki ne ko mahaukacin jaki ne, ya zo ya ajiye shi ya ciji wani aka ko ya masa kaza, to wannan za a hukunta, wannan zai yi kafara saboda ya yi kuskure ba ganganci ba shi kuma. Me yasa? Ya san dokin yana da illa, ya san jakin yana da illa a matsayin abun hawa, amma zai ajiye shi a cikin mutane a gefe tunda yana da illa kar ya kawo shi. To ajiye shi a gefe kuskure ne, duk wanda ya zo gurinsa ya kashe shi, to sai ya yi azumin kafara kuma sai ya biya diya. Wanda motarsa babu riki, irin yan hais na da yanzu ba hais, Allah ya taimake mu, wanda sai an zuba kumfan omo a cikin makon liquid yake mai nane, wannan abin da yake sa, to sai su karkada kumfan omo su zuba kafin a birki, sai an yi famfo kamar 25 za ta kokarin tsayawa, ka ga na ya kashe mutane za a yi. Da da muke shiga yaron wannan hais din lokacin akwai ta anan kamfana karkasara, ai ka ga an sha azaba, wai zai birki sai ya ta fufu sai duk abin da ake tayi. Allah ji kan wani malamin, Allah ya masa rahama, bai mutu ba. Za mu je wani kauye wata ziyara, to shi malam sai muka ce shi gaba a shekar dara ta fi sai malam, kun san hayi tana da giya ta a sitiyari yake ba ta kasa bace, ashe irin ta, sai ashe malam yana gaba muna ba lai direban nan ya irirki hada malam elbow, sai ga malam da zai kashe mana malami. To ka san kun manta kun san hajji din asir, sai an yi kirir an yi zama wasu ake ta haukan abin,
Allah ya shirye mu, Allah ya taimake mu. Kaga mota tana tafiya a haka, wai gabas za ta yi ba, amma a haka ana tafi ana jijjiga kai sai kace dan lambe. Allah ya kare mu, amma da Allah ya taimake mu duk babu su. Ana tafiya ce kofa ta fadi, hasbunallah ku tsaya ku tsaya, kofa ta fadi. Kai kai kai kiya kiya, wai kofa ta fadi, kai daga cikin wannan wata irin mota ce, ana tafiya kofa ta fadi, ai kaga an shiga uku. Wallahi bani musa da Bature zai gama ganin mu, zai kawai mun hau mutuwa muna tafiya. Su a gurin su irin wannan kamata duk a zuba su a rami, amma mu gashi nan business ake sosai, a damu kuɗi a ci abinci. Allah mun gode. To bayan Allah, wannan shine hukuncin kafara da diya. Duk wanda ya kashe wani, kada malami ya bashi fatawar yayi azumi kai tsaye har sai masana doka sun faɗi ka'idar. Saboda shi Allah ya raba abin gida uku ne: ganganci, kuskure, ba ganganci ba. Idan mutum da gangan yayi,

0: musamman a daidai lokacin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gagari dukkanin yan jam'iyyar hamayya ya hana su sakat musamman jam'iyyar PDP inda ya kwace mata dukkanin yan takarkaru da ake da suna gwamnoni suka bar jam'iyyarsu na asali sai koma jam'iyyar APC mai mulki wanda a daidai lokacin da yake kokarin neman samun wa'adi na biyu na shugabancin Najeriya jam'iyyar hamayya akwai buƙatar su hada kai waje guda domin dukkanin jam'iyya da suke da mulki kuma ake so a kare ita a tarihin Najeriya galibi hadaka ce take samar da tsari tartibi wanda zai kasance an kifar da gwamnatin da take ci domin a samar da sabuwar gwamnati mun gani a shekarar 2000 da lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa a tarihin Najeriya aka samu nasara kan
1: 2015
0: kenan aka samu nasara kan Goodluck Ebele Jonathan shi kansa Buhari bai iya samun nasara ba sai da aka samar da hadakar jam'iyyu wanda suka kafa jam'iyyar APC mai mulki kenan aka kada PDP a wancan lokaci to muddin waɗannan ƴan takara da ake da su a yanzu musamman Peter Obi da Atiku Abubakar matsawar Najeriya ce a gaban su sun ci gaban Najeriya ne a gaban su kuma mulkin suke so to sai sun ajiye bambance-bambancen da ke tsakanin su sun bar jam'iyyun su sun hada jam'iyya guda daya domin su tinkari shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a daidai wannan lokaci da ake ciki idan ma kalli strategy da tsare-tsaren shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yafi karfin Atiku Abubakar yafi karfin Peter Obi amma idan duka sauran ƴan jam'iyyun da suka fito za a fafata da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2027 din lalle za su iya kaiwa gaci saboda shugaban kasa a yanzu shine yake kan karagar mulki kuma gogaggen dan siyasa ne duk da cewa Peter Obi da Atiku Abubakar da Donald Duck na jam'iyyar PRP shi ma yana da wannan ra'ayi na ganin cewa ya kamata a samar da wani tsari guda daya wanda za a fitar da dan takara guda daya tilo a ajiye bambancin jam'iyya ko yanki ko kabilanci da ake da shi a Najeriya a samar da dan takara guda daya wanda zai tinkari shugaban shin jagorancin Salihu Lukman ya kamata a ce an ga fuskar Peter Obi an ga Atiku Abubakar an ga fuskar Peter Obi an ga Atiku Abubakar domin a tattauna da su wanda hakan ne zai samar da matsaya guda daya na samar da dan takara guda daya wanda zai fito ya kasance shi kadai ne mai hamayya ba tare da kasancewa akwai jam'iyyar NDC ko kuma ADC ko kuma wata PRP ba wanda hakan shine nasara a gare su ba tare da an fuskanci wata matsala ba duk da a tunanina wannan hadaka za ta iya yin kamar wahala lakari da yadda a zaben shekarar 2019 da ya gabata an yi kokarin makamancin hakan domin kowa ya bar jam'iyyarsa a zo a samar da jam'iyya guda daya a yi takara da jam'iyyar APC amma ba a samu wannan nasarar ba sai ya kasance kowa ya je ya yi takara wanda hakan ya sa kuri'un ƴan kasa suka rarrabu aka karkasa su kowane bangare ya zabi wanda ya fito daga yankinsa wanda da a ce a lokacin an fitar da takara guda daya la'alla za a iya samun nasarar da ake ganin da ya cimmawa ko kuma ratan da shugaban kasa zai baiwa wanda ya fito a jam'iyyar hamayya ba wani rata bane na azu a gani to amma kin ga lokacin ga sanata Rabi Musa Kunkus ya fito ga Atiku Abubakar shi ma ya fito ga sauran kananan jam'iyyu su ma duka kowanne ya fito da takarar shugaban kasa to a halin da ake ciki a yanzu da Peter Obi da Atiku Abubakar bana tunanin wani zai iya janyo wani ya fito takara ta shugaban kasa wanda zai iya takara da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu la'akari da yadda kowa ya jima yana hankuran ya zama shugaban kasa a tarayyar Najeriya ra'ayin sa ya zo daya a daidai wannan gaba wanda hakan zai kasance abu ne mai matukar wahala daya daga cikin su ya jinye wa daya takarar shugaban kasa daya takarar mataimaki ko kuma dayan ma ya kasance kawai gudunmuwa zai bayar ta fuskar siyasa da kuɗi da lokaci da kuma sadaukarwa
1: na'am musamman idan muka ji ga batsuna gaba shine musamman mai da ake ci gaba da tsare tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Erfa'i zaka ga hukumar ICBC take gudanar da bincike akan sa aka wasu lifuffuka da ake zargin sa aikatawa lokacin yana gwamnatin jihar Kaduna to sai dai an shafi tsawon lokaci yana wannan tsare inda har ma majalisar koli karokin shari'a a Najeriya take sake nuna damuwa akan ci gaba da tsare tsohon gwamnati kasa yana ma tsare san da mahaifiyarsa su aka bashi dan aka dan sake shi yaje ya dawo to ana ganin irin waɗannan hukumomin lokacin suka gudanar da ayyukansu ba tare da bin dokoki ba ko aidojin da doka ko shari'a ta shimfiɗa
0: shine abin da ayi a Atiku Abubakar kwanaki ya faɗa lokacin da hukumar FCC ta rufe asusun ajiya na gwamnatin jihar Osun wanda nan take shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bawa hukumar FCC umarnin ta bude wannan asusun sai Atiku Abubakar yake kafa hujja cewa idan har shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana da iko da zai shiga hurumin aikin hukumar FCC ko ICPC me yasa ba zai bada umarni ga jami'an tsaro su saki Malam Nasir Rifa'i ba saboda yana ganin abin da aka aikata wa Malam Nasir Rifa'i kai tsaye kadan yana da alaka ne da siyasa saboda zarge-zargen da ake masa har yanzu kotu bata tabbatar da dukkanin zarge-zargen da ake masa ba rikici ne kunno kai tsakanin sa da fada shugaban kasa musamman mai bayo shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro wanda da an kasance ko kuma ya kasance aminin sa ne na kuti sosai da sosai wanda idan a baya aka ce miki tsakanin Nuhur Badu da Nasir Rifa'i za a samu wannan matsala mutum ma ba zai taba tunani ba wanda a halin yanzu kuma sun koma ma abokan hamayya ko kuma adawa to ita wannan majalisa da ke kula da harkokin shari'a a Najeriya ba wannan ne karan farko da ta nuna damuwa kan ci gaba da tsare Malam Nasir Rifa'i ba ta jima tana kiraye-kiraye ga fada shugaban kasa domin a mai da hankali a gudanar da dukkanin abin da doka ta tanada a gurfanar da Malam Nasir Rifa'i a gaban kotu idan kotu ta tabbatar da zargin da ake masa sai a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata idan kuma ba a same shi da laifi ba sai a sa su da sabulu a wanke shi ba tare da an fuskanci wata matsala ba amma a halin yanzu yake ga kungiyoyin fararen hula da yan fafutuka a tarayyar Najeriya ciki har da Amnesty International suna ganin abin da ake wa Malam Nasir Rifa'i kai tsaye yana da alaka ne da siyasa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ita wannan gwamnati ko kuma suka tallata gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu musamman karkashin tsarin nan na muslim ticket yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi uwa suka yi makarbiya ganin cewa ƴan Najeriya musamman ƴan arewacin Najeriya sai sun karbi wato Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takarar shugaban kasa kuma amince da shi a matsayin mutum ne na kirki wanda zai kawo ƴan arewacin Najeriya ci gaba ba tare da an fuskanci wata matsala ba kaf APC bana tunanin akwai wanda zai bigi kirji ya bayyana cewa shine ya jagoranci yakin neman zabe ko kuma tallata shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tun kafin ya samu takara sama da Malam Nasir Rifa'i ko Aminu Bello Masari ko Ganduje ko Badaru ko Rarara dukkanin su suna bayan Nasir Rifa'i amma kuma gashi abin da aka saka mai a daidai wannan lokaci ya fuskanci matsaloli da dama iyalansa da ƴaƴansa sun nuna koke kan ganin cewa ba a ba su damar su je su gan shi likitan Malam Nasir Rifa'i an hana shi je ga Malam Nasir Rifa'i hatta matarsa ta kai mai abinci an hana ta ta gan shi to irin waɗannan abubuwa kin ga an tawaye
1: ma lokacin ba ana shari'a court ma ba amma barin su ma su
0: shiga akwai lokacin da lawyer sai je yana so ya ma Malam Nasir Rifa'i tambayoyi amma aka hana shi lawyer sai fito yayin hira da manema labarai dangane da abin da aka masa amma hukumar ICPC ko DSS ko kuma ƴan sanda ko fada shugaban kasa bata fito ta musanta abin da aka yi masa ba to kin ga ana tsare shi ne ba bisa ka'ida ba saboda babu doka da tana da cewa wanda ake masa zarge-zarge ko kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu ya shafa wasu watanni kimanin watanni uku a hannun jami'an tsaro ba tare da an gurfanar da shi a gaban kotu ba to kin ga a wannan gaba ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ji kiraye-kirayen da ake yi wa ita fada shugaban kasa kenan an saki Malam Nasir Rifa'i ko kuma a gurfanar da shi a gaban kotu akwai waɗanda aka kama da laifuka ko kuma ake zargin su da laifuka musamman waɗanda suka kasance jami'an gwamnatin marigayi Muhammadu Buhari amma har yanzu ba na tunanin ko kuma suna tsare ko an gurfanar da su a gaban kotu musamman irin su Abubakar Malami Sahadi Sirika da dai makamantansu akwai irin su shugaban hukumar NNPC gwamnan tsohon gwamnan babban bankin kasa CBN suna nan masu tarin yawa wanda wasu akwai hujjoji ma masu karfi kan cewa sun aikata laifi ko kuma sun yi almanda hana ko kuma sun cin hanci da rashawa ba a gurfanar da su a gaban kotu ba ko kuma ba a yanke musu hukunci ba sai shi wanda ake ganin kamar yana adawa ko kuma yana kokarin samar da wani tsari wanda zai iya fitowa takarar shugaban kasa ko kuma wanda zai fito takarar shugaban kasa a wata jam'iyyar ya fito ya tallata shi to yanzu zaben shekarar 2027 yana tafi alamu suna nuna cewa yanzu ba za a iya sakin Malam Nasir Rifa'i ba sai bayan zaben shekarar 2027 to kin ga wannan hali zai kasance waɗanda hali iyayen su za su
1: kasance haka ma ina so tabbatar da zargin da ake cewa bita kullun siyasa
0: ne saboda kar ya fito yayi takara ko kuma ya tallata wani dan takara a zaben shekarar 2027
1: na'am Allah dai ya saurare shi idan muka je ga wato na gaba shine musamman ma matsaloli na rashin tsaro dake ci gaba da ta'azzara zaka ga labaran akwai wani rahoto na daga wata masarautar Burgu inda basarakin kin bayyana damu akan yadda al'umar yankin suke kaurecewa suke guduwa suke tsallakawa zuwa can a jamhuriyar Benin sakamakon matsaloli na rashin tsaro dake ci gaba da ta'azzara ka irin waɗannan matsaloli ga su nan suna faruwa a jahar Niger an bayyana mutane suna tserewa daga gidajensu ga batun yadda aka kubutar da wasu da aka garkwa da su a jihar Kogi har da masu yi wa kasa hidima zaka ga matsaloli ne daban-daban a wurare daban-daban na rashin tsaro kuma ga zabi na ci gaba da karatuwa a hannun guda ko ana ganin yayin da al'umma suke guduwa suke zuwa wasu kasashe wannan ba zai haifar da dami ido ba duba da a can kasar Afirka ta Kudu in Najeriya ma da suke can dawa suke sakamakon hararen da ake kai ka san ko ina aka ce gida ya fune ko ya fuke fada a to saka ga irin waɗannan matsalolin to shin gashi dai kullun dai ko ka yake akwai wannan matsalar rashin tsaron to amma dai menene dai abin da ya kamata dai a fa mai da hankali akai
0: da farko dai waɗannan mutane da aka kubutar da su a jihar Kogi abin ayaba ne kuma shi ya kamata dama ana ji irin nasarori da jami'an tsaro suke samu shi ya kamata a ce ma kafafin yaɗa labarai sun fi mai da hankali wajen bayyana irin nasarorin da ake samu da ma ci gaba da ake samu amma lokacin bayan da za a yi dukkan matsaloli da aka samu ya kamata in kasa su san irin halin da ake ciki dangane da matsalolin tsaro da ake fuskanta idan ma ka dauki jihar Niger tana daya daga cikin jihar da take bayar da gudunmawa wajen samar da ayyukan yi kamar jihar ce da ake yawan samar da ma'adanai ba ma ga haka jihar ce ta manoma sosai da sosai a baya mun ji yadda ina ga karamar hukumar Bargu ne ma manoma sun bayyana cewa an sa musu kudin haraji ba sa iya zuwa su nome abinda wato su girbe abinda suka noma sai sun bada kudin haraji ga yan bindiga kuma ba su damar da za su iya zuwa to wannan yana daya daga cikin abinda muke kallon sa a matsayin koma baya ga tsaron samar da abinci a tarayyar Najeriya da kuma walwala da zamantakewa da ta shafi mutanen jihar Benin din shi ba sarakin ma abinda yake nuna cewa akwai mutane masu basira da suke da kwazo ba sa amfanar da mutanen su na jihar Niger sai dai su fita jamhuriyar Benin da su sanar wa inda suke ganin za su iya rayuwa ba tare da sun fuskanci matsalolin tsaro ba a Najeriya bangarori da dama kusan ku ina ana fuskantar matsalolin tsaro idan muka dauki arewa maso gabas arewa maso yamma da tsakiyar Najeriya matsaloli ne nan da can wani bangaren zaki ga yan bindiga masu garkuwa da mutane wani wajen rikicin kabilanci gashi nan dai abubuwa dai ba a fada amma idan muka dauki ma'aikatar tsaro ta kasa kudaden da aka ware mata wajen gudanar da harkokin tsaro kudaden ne da suke da tarin yawa wanda farkon wannan gwamnati akwai lokacin da aka ware kaso mai yawa ga ma'aikatar tsaro ta kasa ministan tsaro na wannan lokaci Badar Abubakar ya kai korafi ga fadin shugaban kasa kan cewa kudin da aka ware wannan ma'aikata yayi kadan akwai bukatar a kara musu saboda abubuwan da suke bukata kamar samar da kayan tsaro da za a na amfani da su bindigogi da makamantansu farkon wannan gwamnatin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mun ga yarjejeniya da aka cimma da kasashe irin su Turkiya domin su taimaka wajen magance matsalolin tsaro da kuma irin jirage na Tukumbu da kuma jirage marasa matuka da aka ce za a siyo daga wasu kasashe ina ga ciki har da Japan domin a zo a magance matsalolin tsaro da ake fama da su a tarayyar Najeriya to ire-iren waɗannan matakai ne har yanzu bana ganin suna haifar da wani dami ido domin a magance matsalolin tsaro da ake fama da su a tarayyar Najeriya da kuma irin yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake yawan yin zama da shugabannin hukumomin tsaro da kuma ba su umarni mabambanta a lokuta mabambanta domin a magance matsalolin tsaro da ake fama da su to dukkanin irin matakan da ake dauka da shawarwari da masana harkokin tsaro suke bawa fadar shugaban kasa ya kamata a ce muna ganin tasirin hakan a aikace da kuma alaka da ya kamata a ce an kyautata tsakanin Najeriya da kasashen da suke yankin Sahel musamman kasashe da sojoji suka yi juyin mulki kamar Niger, Burkina Faso da Mali da makamantansu masana harkokin tsaro suna ganin muddin gwamnatin Najeriya bata hada kai da waɗannan kasashe da ke makwabtaka da ita ba wanda suna daya daga cikin kasashe da ake yawan samun kwararar kananan makamai da manya su shigo cikin Najeriya da kuma mutane da suke ikirarin jihadi da kuma yan bindiga wasu ana kyautata suna kwararowa ne ko kuma suna samun damar da za su shigo daga wannan kasa su shiga Najeriya amma da akwai tsarin tsaro na bai daya tsakanin Najeriya da Burkina Faso ko kuma ECOWAS din gabaki daya kanta a hade yake Najeriya ko Niger ko Burkina Faso ko wata kasa da take makwabtaka da irin waɗannan kasashe na yankin Sahel ba za su na fuskantar matsaloli makamantan haka ba. To dukkanin irin shawarwari da ake ba gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnatocin da suke yankin ECOWAS din ya kamata a ce suna amfani da su domin a magance matsalolin da ake fama da su a Najeriya da Afirka ma baki daya.
1: Na'am, ka san musamman yayin da shi mataimakin shugaban kasa ya dawo daga taro da wakilin EU. Na'am, ka san a yayin tarayyar bayani akan yadda Najeriya fa ba za ta lamunce da ake ci gaba da cin zarafin in Najeriya a cikin kasar Afirka ta Kudu ba. To amma wasu irin takafi gane kamata ce Najeriya tana dauka kai irin wadannan matsalolin zaka ga a can jihar Abia wasu in Najeriya ma tun suka gudo daga Afirka ta Kudu suka dawo gida inda suka koma jihar su ta Abia kaga matsaloli ne da ana ci gaba da samu sama mana harhari na kiyamar bakakin fata zance da ake a cikin kasar ta Afirka
0: bakakin fata
1: a cikin Afirka ta Kudu to wasu irin matakai Najeriya zata iya dauka
0: yanzu misali idan akwai mutane guda 100 da suke a Afirka ta Kudu idan kika lissafa guda 80 daga cikin su matsalar rashin aikin yi ne ta fitar da su ta kai su Afirka ta Kudu da a ce Najeriya akwai tsarin ilimi ingantacce tsarin aiki ingantacce da kuma sana'o'i babu matsalar talauci ba ta yanda za a yi dan Najeriya tashi ya tafi Afirka ta Kudu domin neman kuɗi kuma abinda yan Afirka ta Kudu suke kokawa galibin mutanen da suke zuwa can suna shiga ne ba bisa ka'ida ba kuma sun mame musu ayyukan yi wanda kamar kasar irin ta cika kwari sosai da sosai ba sa samun damar da za su gudanar da ayyukan su to Najeriya masana'antun da muke da su a cikin gida Najeriya su ya kamata a ce an bunkasa sannan a samar wa yan kasa aikin yi ba wai sai aikin gwamnati ba lalle akwai hanyoyin da za a bunkasa kuma a gyaggyara abubuwan da ake da su tun asali masana'antu da masaku ga sanan dai barkatai da a ce suna aiki da suka kamata bana tunanin wani dan Najeriya zai tashi ya tafi wata kasa domin neman aikin yi ko kuma cirani da dai makamantan su musamman uwa uba noma yana daya daga cikin abin da Najeriya take tinkawo da shi yana daya daga cikin abin da aka gina kasa da shi da noma yana tafiya da ya kamata kuma manoman za su je gona su yi noman su ba tare da fuskantar matsalar tsaro ba dukkanin irin waɗannan matsaloli ba za ana fuskantar su ba ko Algeria da ake zuwa kwana-kwanan nan zaki ga yan kasar suna kokawa dangane da dabi'un wasu baki da suke shiga kasar ba ma Algerian ba misali mu dauki Afirka ta Kudu da ta ci gaba ai ci gaban kasar ne yasa wasu suke zuwa can su nemi kuɗi ko kuma su tafi cirani wanda kuma ya kamata a ce mu din mu ne a matsayin mu na jami'ar Afirka muna da ci gaban da mu ya kamata ma a ce an zo an ci arzikin mu ba wai dan Najeriya shine zai tafi wata kasa da nufin ya nemi wani aiki ko kuma ya je cirani ba
1: na'am to Allah ya sa mu dace ina ga da kada ka abin da ya samu kenan musamman ma dangane da wannan shiri na tsokaci da kuma musamman ma sharhi akan labarai da suke ci gaba da daukar hankali sai kuma gobe idan Allah ya kamar lafiya muna godiya kwarai da gaske Mallam Haruna na'am Mr. Sararo kar ka shafa kana tare da Aryo Radio yanzu mu je ga sashen mu na tallace tallace idan mun dawo zamu je ga maimaitin shirin siyasa na Gafili Gami Doki da fatan za a shigar da kasancewa da Aryo Radio a Songwen FM amma anan ga wata sanarwa dangane da taro da ake shiryawa nan jihar Kano mai suna Kano City Fest taro ne wanda aka shirya gudanar da shi a ranar Asabar 5 ga wannan watan na Satumba da muke ciki kuma taro ne na baje koli na kasuwanci na nishadi wanda za a gayyato fitattun mawakan arewa sannan da sauran fitattun mutane na arewa domin nishadantar da mahalarta wannan taron kana akwai damar baje kolin kasuwanci wanda za ka iya samun rumfa domin baje kolin kasuwancin ka akan kuɗi naira 15,000 kacal sai a gudanar da taron na Kano City Fest a ranar Asabar 5 ga watan Satumba a filin baje koli na Trade Fair kenan da ke jihar Kano a Zoo Road bayan ShopRite kenan tiketin shiga wannan wurin taron naira 3,000 ne ga waɗanda za su siya yanzu amma duk wanda zai siya a ranar taron a gate shiga wurin taron to naira 4,000 zai biya domin tambaya ko samun ƙarin bayani kuma na siyan rumfa ko kuma na haɗin gwiwa za ka itin taɓa lambar waya 0708940070 zama mita 0708940070
2: Arewa Radio 93.1 a Zangon FM

0: masha Allah kaina yana mani ciwo
1: Musa ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizanka
0: anya wannan ba jifa bace daga ɗan adawa
1: a ya na jikin ka yayi zafi rai wai ka dai ji amma gwaji ko
0: kwarai naje duba ma ka gani
1: haba koda naji ba wata jifa zazzabin malaria ne ke damun ka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na luta luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karbi wannan ka sha
0: Na gode naji ni garo mamala
1: Luta na rukunin Artemeter da Lumifantrin wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a tuntubi likita Everybody

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraro da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa da fara albarkacin baki ba tare da ketare ko cairin iyaka ba Ayo shirin zai fara kan batun talafi da gwamnatin jami'ar PC kan bayar lokaci zuwa lokaci ga wasu daga cikin mata a sassa daban-daban wannan jaha kamar yadda muka jiyo bayanan hakan daga shugaban karamar hukumar Fage Honorable Salisu Usman Masu da yake da bangwancin talafi musamman da aka ba mata a karamar hukumar tasa amma yake fadin cewa dai sun yi wannan aika ne karkashin irin alkairai na gwamnati Alhaji Abubakar Yusuf
1: Because why nan kudade da muke baiwa mata tun ina lissafin sau nawa aka bar ni har na daina ina batun yau babu sati uku nan baya mun tara mata a nan guda 180 mun ba su makamancin irin abin da muka ba su a yau gashi yau muna ba mata guda 180 ko kuma in ce mun ba su already dama gwamnati yana yin sample coronation hall in yin sample da mata guda 20 mu kuma sai mu zo mu karasa mu ba mata 180 dukkanin ku nan shaida ne kun ga yadda muka yi ta kiran maza ba bayan fasa ba ba mazabar da yanzu da nake magana nan da ku wanda ba a bata kudaden ta ba addu'a dai da muke su mata da suka amfana da wannan tallabi na mai girma gwamnati Allah ya yaukaka abin
2: ka tashi bayani ka kan yi kira ga ƴan karamar hukumar ga musamman in siyasa da ai zabe tun daga sama har ƙasa dan ka da menene shi kuma amma kai na jagora wannan karamar
1: ni kullun nakan ce rama alheri da alheri karkara mu alheri da sharri wannan program da mai girma gwamnati yake yi a yanzu wai Allah inda ba shi bane da ba za a yi ba kun ga yawa al'umma su fito jam'iyyar APC daga sama har ƙasa wannan gwamnan ba kashin yarwa bane ba because ka zabi mutum wanda yake da al'umma kishin al'umma da jihar a zuciyarsa kai wannan akan ka zabawa daga ran da ka bari wani izo wanda ba irin sa ba to ai an maida hannun agogo ba yake nan jari da mai girma gwamnan Ibasu fata na da buri na Allah ya sa nan da wata biyu uku yadda naji wata mace ta ga yamin daga 50 yanzu yarin ta ya koma miliyan 1 to ina fata su ma wasu su zo su ga yamin daga 50 nan ya koma miliyan 1 ko
0: Shugaban karamar hukumar Fage Honorable Salisu Usman Masu. To daga kan batun kano ko mun kuma zamu je ga yankin karamar hukumar Bibeji inda mai rukun mukamin karamar hukumar Alhaji Ali Ibrahim Waziri wanda kamar sanin sarkin yaki ya kaddamar da basu bar shawara akan fannoni daban-daban domin taimaka musu wajen gudanar da aika a yankin karamar hukumar. An gawatar da bikin ne a shirkwatar jami'ar APC na yankin karamar hukumar Bibeji dake garin Daka Tsalle a mazabar Wak. Wannan take honorable sarkin yaki ya basu tallafin kuɗi na wucin gadi domin sauka musu fara gudanar da aikan su da aka dora musu amma ya sadaukar da wani kaso na allowance da yake samu a duwata
3: koti ko local government tunda aka zabe mu sama da shekara biyu mai girma gwamna ba local government din da baya sa miliyan 3 yace aje ayi SA dan a taimaki yan jami'i a cikin shekara biyu da muke yi tsohon shugaban karamar hukuma na Bebeji Alhassan Salisu bai taba ba mutum biyu naira 10 ba a wannan shi kadai ko jam'iyya ce nasara ko katte nasara shi babu abin da ya dame shi ina mataimakin shugaban karamar hukuma na san abin yana mun ciwo amma cikin hukuncin Allah subhanahu wataala Allah ya dauko ni yace ni ne shugaban karamar hukumar Bebeji sai nake ganin duk abin da aka ce nawa ne to nawa ne duk abin da aka ce na al'umma ne dan ka hadu da Allah lafiya wallahi tallahi ka zo ka fax kai su wannan abin da kuke gani mai girma gwamnati yayi shi tunda aka dai ma karatun ta local government 44 kowa ana sa musu allowance naira miliyan 23 wannan miliyan 3 ita ce mai girma gwamnati ce kai SA ko mutun 100 ne ku rika ba su 30,000 a karamar hukumar Bebeji ba a taba ba mutun ɗaya naira 5,000 ba saboda yanayin da muka samu karamar hukuma nace a buda abin ba mutun 100 muke so ba so muke mu samu mutun 250 dan kowa ya san ana yi da shi ko dan yaya ya fa a ce babu gaba daya naira miliyan 4,750 shine albashin ku gaba daya nace a dauki allowance dina miliyan 1,600 akala a wata
0: mai rukun shugabancin karamar hukumar Bebeji Alhaji Ali Ibrahim Waziri sakin yaki na jami'ar APC to kan barin karamar hukumar da mun jojo a banda katacin shugaban karamar kuma Dr. Lassan Salisu Bebeji na zargin yadda jagorancin karamar kuma a yanzu suke hana shi taka rawa gaban hantsi musamman tun bayan waƙiya da ta faru
4: bias ina Ali Ibrahim yake mun ya kamata jami'a ta shigo ciki ta tsawatar yanda yake zuwa yana batanci da kazafi yana mannawa a jikina idan ya dawo mu a mulki to mulki dai Allah yake ba da shi kuma jarabta da Allah imin na karba na gode wa Allah to ina matsayin dan jami'a masoyin mai girma gwamnatin jihar Kano masoyin mai girma shugaban kasa kuma ko shekara daya aka bashi wallahi ba zai iya yin campaign din da muka yi mai girma gwamnatin jihar Kano
0: Dr. Lassan Salisu Bebeji na jami'ar APC tsohon masu tarayya na yankin Gaya Albasar jingi Honorable Abdullahi Mahmud Gaya ya saka jaridar cikakken aniyar sa ta garin jami'ar APC ta samu ci gaba hadin kai da kuma bin kasa tare da kuma kula da muradin mambobinta ya bayyana haka ne a lokacin da yake gudanar da wata gana ta musamman da mambobin kwamitin jami'ar APC a ofishin sa wanda yayin taron ne dai muka jojo abai na korafa-korafa na halin jami'ar APC take ciki a wancan yanki na Gaya da kalabakin kyautar ga bakin Alhaji Nafi'u Fati
5: mu da mun APC saboda kai muke yin ta mu da ba da ka ce mu tsaya ba mu da mun mu iya buga iska ba amma sace sai daga kwance ma wallahi mun iya sace taya mun iya sace taya daga kwance wallahi mun yarda da kai jagora ne amma yanzu idan gaskiya ake so ai mana adalci sai ai 50-50 kuma kai ne Gaya to in ya so koma suwa za a kawo a cikin jami'ar tsohon APC mun yarda da su wallahi a kawo su ya kamata duk wanda za su tuntube ka a gaya maka ga yadda za a yi kai kuma ka sanar da na kasa ga yadda za a yi shine adalci domin an ka gaya maka kai din ka san wa yadda za ka gaya wa wanda ka gaya musu din ko da akwai wani son zuciya a ciki to ba za a yi ba magana ta fort ɗaya kenan tayamomi ne kokas kokan na mazaku yanzu dai mu ce amma na gaya arewa ne kokan ni dai ban san shi ba wallahi in ma mun san shi ko ma waye to daga nan a yau mun sauke shi kuma ni ba na so ka kawo wani ina cikin esgo na jam'iyya kuma kai ka saka ni a ciki amma a kawo wani kuma dan jam'iyya wanda zai buga kowa ya taba kowa kuma ya san mutuncin ka zai kuma kare mutuncin ka saboda mu ta
6: arewa radio 93.1 a Zangon FM

0: kuma da saurin yaduwa.
1: Babbar magana, shirya maza ku je asibiti.
2: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashaku wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lalle kada a yi jinkiri a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
3: Me ya same shi?
4: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
3: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi, domin yana nuna alamun ciwon mashaku.
2: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
1: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano. Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
5: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da waraka. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na daurin gwarmai, shirin da ke tritirin daukan jin karfin cikon muku sayyan labaru game da rahotannin da suka shafe ku. Bashir Faruku Durmin iya nake nufa ku da sallama. Fatan za ku ba mu aron kunnuwan ku game da lokaci domin jin yadda cikakken shirin a wannan rana zai wakana. Mu fara shirin namu na wannan rana daga tashar kwatar rundunar 'yan sanda a jihar Kano. Da rundunar ta tabbatar da kisan wasu mutane uku, manoma kuma 'yan kasuwa a can garin Rantan ɗin ƙaramar hukumar BBG. A daren jiya ne dai, wasu ɓata gari da aka ce 'yan bindiga ne suka shiga garin Rantan ɗin tare da kashe waɗancan mutane. Sai dai bayan ɓullar wannan labari, mun tambayi kwamishinan 'yan sanda a jihar Kano, CP Ibrahim Adam Bakori, wani hali ake ciki kan batun garkuwa da sarkin noma a Ciromawa, da kuma harin da aka kai garin Rantan ɗin ƙaramar hukumar Bebeji. Aiko sai kwamishina ya ce,
6: abu ne mara daɗi, yanzu haka jama'a mu na can tun shekaran jiya suna ta bi. Muna godiya ga su mutanen Ciromawa da makotansu duka aka haɗu, aka tabbatar shi wannan ba Allah sarkin noma ba a tafi da shi ba ya kubuta. To muna nan dai har yanzu muna bibiyar waɗansu kai wannan ta'addancin, kuma Allah da za su zo hannu. Jiya da dare kuma ya faru a Rantan Bebeji local government, mutum uku sun rasa ransu, wasu na asibiti. To amma anan shi ba taima da kowa ba. Za mu ta ƙoƙarinmu mu ga abubuwa sun lafa.
5: To da wannan ne kuma har kwamishinan 'yan sanda a jihar Kanon CP Ibrahim Adam Bakori ya kai mu ga batun samun salama wajen aikata laifuffuka a ƙwaryar birnin Kano, har ta kai ga rundunar ta kama mutane 117 da ake zargi da jagaliyar faɗace-faɗacen daba a sassa daban-daban, ta kuma ƙwato miyagun ƙwayoyi a unguwannin da suka haɗar da Dala, Ƙofar Nasarawa, Sheka, Ɗorayi, Rimin Keɓe, Hotoro da dai sauransu.
6: An kama mutane 117 da ake zargi da faɗan daba a wurare daban-daban. An kuma ƙwato makamai da ƙwayoyi masu yawa. Unguwannin Dala, Ƙofar Nasara, Sheka, Ɗorayi, Rimin Keɓe da Hotoro yanzu sun samu zaman lafiya a bakin gwargwado. Yanzu haka muna ci gaba da aiki a unguwannin Bacira, Gobura, Tudun Fulani da kewaye domin magance faɗace-faɗacen daba da ke faruwa a yurin. Mun ƙara sintiri da tattara bayanan sirri da bincike mai zurfi a kan iyakoki domin hana shigar 'yan fashi da 'yan ta'adda.
5: Daga nan ne kuma sai CP Ibrahim Adam Bakorin ya bayyana wa duniya wasu daga cikin nasarorin da rundunar ta samu a watan na Agusta.
6: An kwato bindigo 3 da harshashi 62. An kamo ƙwayoyi tramadol kwalaye 5 da sachet 17,070. Dazafam sachet 49 kwalaye 3 da paketi 18. Pregabalin sachet 90. Exol allura 210, tabo wiwi kunshi 614. An kama mutum ɗaya da ya zamba na naira miliyan 13,154,229 da kuma kayayyaki na naira miliyan 10. An kwato motoci 6, keken nafe 4 da babura 7. An kama mutane 244 da laifuka da dama. Masu garkuwa da mutane mutum 8. 'Yan fashi 28, barayin motoci mutum 7, dillalan kwaya 19, 'yan daba 117 da ko mutane 65 da laifuka daban-daban. An kuma samu ragowar laifuka da zaman lafiya a jihar Kano cikin wannan watan.
5: To Allah ka kawo mana dukkanin matsalolin tsaro ka kuma ci gaba da zaunar da mu lafiya. To daga wannan batu kuma ku zo mu shiga hukumar hizba, hukumar nan mai amri bil ma'rufi da kuma hani da danyen aiki, amma kuma reshen karamar hukumar birni da muka jiyo komandanta Hamidan Tanko Alasaka na cewar sun shirya duba da yadda ake shirye-shiryen fitowa ta kuta ranar Talata. Alasaka dai ya ji hankalin matasa ne, musamman waɗanda ke fakewa da guzuma suna harbin karsana a yayin bukukuwan takuta han da za a gudanar a ranar Talata.
0: Muna jin kunne ga mutanen da suke zuwa su fake da guzuma su harbi karsana da shigar da bata dace ba da abin da bai dace ba a wannan rana. Hukumar hizba ta dauki tsauraran mataki, duk wanda aka samu bata gari a wannan rana yana abin da bai kamata ba da kuma shigar da bata kamata ba. Muna kira ga iyaye su jawo yayansu kunne a wannan rana su tabbatar da cewa ba su bi yarima sun sha kiɗa ba, ma'ana ba su bi bata gari don bata tafiyar wannan takutaha ba.
5: Masauraro shirin daurin gurme kuke saurara daga mita 93.1 a zangon FM.
7: Ina ƴan uwa mata, mu sani cewa a kowace shekara dubban gidaje na fuskantar matsalar tashin gobara da kan haddasa asarar rayuka da kuma dukiyoyi. Kasancewar mu mata mu ne muka fi mu'amala da wuta wajen gudanar da ayyukan yau da kullun a gidaje. Kamfanin Simple Consultancy Safety Services ya fito mana da littafi mai suna Kariya daga tashin gobara don mata, domin sanin ilimin yadda za mu ɗauki matakan gaggawa domin daƙile tashin gobara a yayin amfani da gawayi, itace, generator, gas, socket, kettle da sauransu. Mu nemi littafin kariya daga gobara don mata a yau domin kare kanmu da iyalanmu daga hadarin tashin gobara. Ana iya samun littafin a ofishin Simple Consultancy Safety Services da ke Gwarzo Road, Daura da Dorayi Babba, layin Dr. Rabiu Musa Kwankwaso bayan Salmo Ziba Furnitures, Gwale a kanan Dabu, ko a kira 0810000573, ko 0900216616. Littafin kariya daga gobara don mata, domin ceto rayuka da dukiyoyi.
8: Duba da irin yanayin da al'ummar kasar Najeriya ke ciki, hakan yasa suke ta addu'ar neman canji mai alkhairi don samun kyakkyawar rayuwa. Mafita kuwa ita ce Mr. Peter Obi da kuma jagora mai kishin arewa Madugu Sanata Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban kasa da mataimaki. Jam'iyyar NDC za su kawo canji wajen bunƙasa tattalin arzikin kasa, samar da tsaro da zaman lafiya, wanda shine abin da yake damun arewacin kasar nan. Mu sani ƙuri'anmu ita ce ƴancinmu. Yunwa da talauci sun addabi kasar nan. Mr. Peter Obi da Kwankwaso, mutane masu alƙawari da kuma tausayi, mu ba su dama mu ga aiki da cikawa wajen kawo canji ga al'ummar kasar nan. Tabbas mun yi hankali ƴan kasa, canji muke so. Zabar Obi da Kwankwaso, jam'iyyar NDC shine alkhairi ga al'ummar kasar Najeriya. Mu cire tunaku daga cikin rigarmu domin mu gujewa bakin cizon da yake damunmu. Hausawa suka ce kowa ya zauna lafiya shi ya so. Lafiyar muke bukata ƴan kasa Najeriya, yasa muke addu'ar Allah ya bawo Obi da Kwankwaso kasar nan don mu zauna lafiya. Wannan sako ne daga injiniya Suleiman Sani, jagoran jam'iyyar NDC na karamar hukumar Tarauni.
9: Ina dindazan al'ummar karamar hukumar Gwale na mazabu goma da suka hada da mazabar Sani Mai Nage, mazabar Dorayi, mazabar Kabuga, mazabar Goran Dutse, mazabar Garanya, mazabar Mandawari, mazabar Dandago, mazabar Galadanci, mazabar Iso da kuma mazabar Gwale. Ga danku, wanku, dan uwanku, tsohon malamin makaranta, gogeggen dan siyasa, jajirtacce kuma haziki mai shiga lamuran al'umma a kowanne bagire, wanda yake mu'amalantar ku, ya san ku, ya san matsalolinku da bukatunku, kuma ya san hanyoyin da za a warware ku kuma magance dukkanin matsalolinku. Wato Honorable Wadamasu Dan Bayero ya fito neman kujerar majalisar wakilai ta tarayya karkashin inuwar jam'iyyar ADC mai alamar Misabiha. Gwale cibiyar siyasa, al'ummar karamar hukumar Gwale, ku tabbatar da zabin nagartacce, haziki kuma jajirtacce Honorable Wadamasu Dan Bayero, da zai tabbatar da dukkanin haƙoƙinku a lungu da sako na gwamnatin tarayya sun zo ga al'ummar karamar hukumar Gwalan. A kakar zaben shekarar 2027, al'ummar Gwalan maza da mata da matasa, ai fitar dango a tabbatar da zabin Honorable Wadamasu masu dan bayaro karkashin inuwar jam'iyyar ADC mai alamar musabiha domin ceton gwale da al'umar karamar hukumar gwale da samar da ayyuka managarta a lungu da sako Najeriya a 2027 sai wazirin Adamawa
5: an gaida masu na'ura har yanzu da ya kan batun da ya shafa harkokin Maulidi da ita ma kungiyar nan da ke yaki da fadace fadacen daba da muka jiyo komandanta Nura Salis Sharada na cewar su ma sun baza jami'an su lungu da sako a ƙwarya binnin Kano da za su taimaka wajen dakile harkokin matsalar tsaro da kuma aikata barna musamman yayin da ake tsaka da bukukuwan Maulidin
10: wannan biki na takuta da za a yi da bikin Maulidi da ake yi da daddare muntana dizara tan jami'an mu sun shiga lunku da sako da masu uniform da marasa uniform da masu fararen kaya da masu uniform duk inda wani bata gari yake ya kuduri aniyar tayarwa da jama'a hankali a wannan lokacin bukukuwa to in Allah ya yarda mu za mu yi dun mai yuwa mu dakile kuma mu kamo shi mu gurfanar da shi a gaban doka abinda doka ta kama a yi masa
5: to Allah ya sa a yi lafiya ya kuma sa a kammala kalau su kuwa al'umar garuruwan Inusawa da Adaraye da kunya har zuwa Dosara roƙon gwamnatin jihar Kano suka yi da ta duba halin da suke ciki da ya musu hanya da taratsa da yankin nasu a wata zanga-zanga da al'umar yankin suka gudanar da safiyar wannan rana cewa suka yi lallai ne sai sun fito sun yi wannan ganganko sun yi kuwa an ji ƙarajin su don kuwa halin da suke ciki ya maida harkokin rayuwarsu baya baya ga yadda ake samun koma baya a harkokin zuwa makaranta ga 'ya'yansu manya ko idan za a je kasuwa idan aka ce an yi ruwa to sai dai a koma daki ana hakan ne suka dacewar su fito su kira ga gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ko su ma a dube su kamar yadda Bahar Abdullahi Adaraye da Abba Tangalash Inusawa suka shaida mana
11: damuwar mu da abin da ke gane mu a kan wannan hanya da wata ta kama daga karshen aiki zuwa a Dela wata ta hada da garin Dausara Inusawa Adaraye zuwa sai kun yi Dela kuma aiki magana a kai
12: gaskiya ne
13: gaskiya ne Allah kara wa lafiya
11: to daga gidajen su tafi kasuwa sauran gudare Allah ya mana albarkacin mutane ga gaskiya
13: Amma kamar da kira da gwamnati a taimaka mana wannan hanyar ta hada da garuruwa masu yawa kuma wannan hanyar Allah ya sa aka yi mana ita za a samu bunƙasa tattalin arziki saboda wanda suke cin abinci daga nan hanya sai har Minjuru mutanen Minjuru ba su rika zagaye ba nan za su zo su je kasuwa muna kira da a taimake mu
5: daga nan ne shi ma Shehu Mukutar ya karawa daban yan uwan nasa mako ba yana mai jaddada roƙon gwamnatin jihar Kano ta duba halin da suke ciki
14: wannan hanyar ina ce hanyar da ake zuwa asibitin shaka tafi wanda shi amma a gyara mana hanyar da al'umma za su bi su je su kai marasa lafiya asibitin ta gagara jama'a taimaka mana gwamnati a duba irin halin da muke ciki muna da mata masu ciki idan za mu kai su asibiti na shaka tafi a duba hanyar da muke bi sai gari Isawa babu hanya muna kira da gwamnati don Allah Abba Kabir Yusuf karabansa da su taimake mu ɗan siyasar da shi gari Isawa domin wannan lamari da muke ciki ya kamata su zo su da tsawon daka wajen kwato wani ƴancin mu su suke zuwa su ce kai mu gaban akwati su suke zuwa mu je mu zaɓi wane da wane ranar zaɓe ya kamata su zo su zama suna jagorori a wani tafiya ta mu domin idan ba haka ba ba za mu ƙara zaɓe ba ba za a ƙara kawo mana akwati garin Isawa ba za mu hana zaɓe ko a zo a yi mana aiki ko mu hana zaɓe.
5: To ala sa kiran naku ya kai tunda a rashin kiran aikaran bebe ya bata ita kuwa hukumar shari'a ta jihar Kano ta horas da cibiyoyin da awa akalla 70 a fadin kananan hukumomin jihar nan 44 yadda za su gudanar da ayyukansu ta hanyar amfani da fasahohin zamani da kuma aiki kafada da kafada taron da yi da gudanar na yini biyu a ƙarshen mako ya maida hankali ne kan yadda malaman za su rungumi tsarin hanyoyin sadarwa na zamani domin ƙara bunƙasa harkokin da'awarsu. Mun kuma jiyo shugaban hukumar shari'ar a jihar Kano Sheikh Abbas Daneji na bayyana dalilan haɗokan malaman da awar.
12: Makasudin wannan semina wato haɗin kan malamai zamo suna magana da harshe daya cikin wato gudunmawa da kyautata hanyar gudunmawar tunda Ubangiji ya umarce mu mu kira ga addini ta hanya mai kyau. Amma sai zamo an bar mu a baya saboda haka muka yi kira zuwa ga malaman da suke da awa su zo su haɗu mu haɗu mu ke jawo hankalin mutane akan wato yadda za mu yaɗa addinin musulunci ba tare da rigima ko fitina ko bambance-bambance ba. Wannan su sai ilimi ya samu ne kake iya sanin ina za ka bi. Daga sanda malamai Allah ya haɗa kansu to al'umma ma gaba ɗaya ta shirya ta haɗu kuma za ka ga Allah ya kawar da wasu fitinu da rigingimu da ake ta yawan yi.
5: Daga nan ne kuma wasu daga cikin malaman da awar da suka halarci wannan bita ta yini biyu suka yi san barka.
15: Sunana Kabir Lawa. A lokaci ne wanda muke bukatar irin waɗannan seminonin domin dada wayar da su kansu masu da'awa don su zo su ba da gudunmawa wajen wannan aiki na Allah wanda aiki ne mafi tsada wanda shine annabawa da duk Allah ya aiko suka yi.
16: Ni sunana Hadi Abubakar ya kasai. Wannan fasahohi da dokoki da ake zayyanawa gaskiya za su taimaka matuƙa wajen harkar gudanar da awa. Komai ya zo sabo da farko za a ga ana kyamarsa amma daga baya ba kuma yadda za ka yi dole sai ka yi amfani da shi. Tilas ne yanzu mu goge mu ga cewa ya kamata mu san me ma AI ɗin nan take nufi, me ake so a yi da ita, yaya za ka kai nasara in ka yi amfani da ita.
5: To gaba dai addinin musulunci. To kafin mu sallama, halala Sheikh Ahmad Rufai Abubakar Nawali na gayyatar maulidin takuta ha karo na 48 da za a gabatar a ranar 1 ga watan Satumba 2029 wato ranar takuta ha daga karfe 12 na rana zuwa karfe 4 na yammaci a zawiyar ta Sheikh Ahmad Rufai Abubakar Nawali ya Kasai dokon gidan kilishin Kano.

0: shekarau.
1: Sunana Senator Ibrahim Gaidam.
2: Sunana Aliyu Magatakarda Wamak.
3: Sunana Muhammad Badra Abubakar.
4: Sunana Buba Marwa.
5: Sunana Honorable Aisha Jibril Doku.
6: Sunana Hadiza Bala Usman.
7: Sunana Alhaji Haya Adoza Bello.
8: Jagororin tafiyar A4A kenan, wato Arewa Suwaju, kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a arewacin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa a karo na biyu.
9: Bola Ahmed dan baiwa dan shi ba ya gaugawa gababu domin tsayawa bukatun rukun sai zawa.
8: Wannan sako ne daga Arewa fa Suwaju A4A.
10: Nawan.
11: Na'am.
10: Garan jiya fa yaran nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi. Ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
11: Ato, ki jika masa murke mana. Ai akwai saura ko?
10: Anya kuwa ranka ya dade. Gwara dai a kai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashako a radio. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaduwa.
11: Babbar magana. Shirya masa kuje asibiti.
12: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala. Musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashako wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lalle kada a yi jinkiri a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
13: Me ya same shi?
14: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
13: Lalle kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi domin yana nuna alamun ciwon mashako.
12: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
15: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
11: Wannan sako ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
16: Jumlatan kamilatan anan zamu zuge labulan shirin, sai dai kafin na madadin abokan aiki. Bashir Sarki shine
17: ina al'ummar jihar Kano da ma arewacin Najeriya. Muna gabatar muku da sabon kamfanin penti na Bullunix Paint. Penti ne mai inganci na musamman wanda ya dace da unguwanni, gidaje, ofisoshi, kasuwanni, hotel da kuma makarantu da sauran gine-gine a cikin birni da karkara. Bullunix Paint na zuwa da nau'o'i daban-daban masu inganci irin su emulsion, satin da kuma matte. Ana samun pentin Bullunix Paint a cikin bokitai masu nauyin lita 20 da kuma lita 25 kuma yana da kyakkyawan rufin bango. Bullunix Paint ya dace da cikin gida da wajen gida, yana kuma dadewa a jikin bango har zuwa tsawon shekaru 5, yana zuwa kuma cikin launuka sama da 200. Bullunix Paint bashi da wari mai karfi da ka iya illatarwa, ruwa ko ruwan sama baya sa shi wankewa, yana kuma taimakawa wajen hana samun gantsakuka a jikin bango. Bullunix emulsion, satin da kuma matte suna bada kyakkyawan launi mai santsi da haske. Bokiti daya na pentin Bullunix na iya rufe wuri mai fadi, shi yasa ma ake masa lakabi da abun so ga masu penti. Yana da farashi mai sauki kuma yana da kyawawan launuka da suka dace da kowane irin waje. Bullunix Paint yana bushewa cikin minti 5 zuwa minti 30. Ana samun Bullunix Paint a kasuwanni, shaguna, manyan kantuna da supermarket kuma akan farashi mai sauki daidai da bukatunku.

rarar a ciki maza ne guda 15 da mace guda 1 kafirai 3000 maza 15 da mace guda 1 mun hango wannan matan na nanu sai ba na nanu sai ba ana gudu ta ga danta habibi ya shiga cikin masu gudu sai ta sa kara da ce wata irin kara da ya ji muryar baba sai ya gane sai jiyo da sauri yana zuwa sai kama ta rungume ta baba ta mashi ne same ki kike wannan kara ko ko ta kobi ko ko kibiya sai ku ta jiyo a busashe tace ai gware mashi ko kibiya ko takobi ta same ni da abin da kai mun yace ni tace yi kai mene niki baba ta tace annabi yana filin daga ka gudu ka bashi wallahi zan karar karan alkiyama a gurin Allah haihuwar ka bata yi mun amfani ba annabi yana filin daga zaka gudu ta bashi habibu sai fashe da kuka yace baba ta yi hakuri wallahi zan koma yau sai Allah ya faranta miki rai da ni habibu ku ya dawo gaba manzon Allah ya ci gaba da yaki wancan sahabi da ya tare musulmi yana ciya su koma Anas bin Nararin babu jima kafirai suka kashe shi shi ma kisan da suka yi masa musula suka yi markatakata suka yi da gawarsa dan shi da aka zo gawarsa ma ba a gane gawarsa ba sai da kanwarsa ta zo tunda kanwarsa ta zo yakin tana cikin mata masu ba maya karuwa yan yatsun kafarsu iri daya da na kanwar tasa sai da aka kara a gefen yan yatsun da ba a kwankwatsi ba sai aka ga yan yatsun sun saje iri da sai aka ce wannan Anas dan Nararin ne shi yasa sahabbai suke cewa a kansa da irinsa Allah ya saukar da ayan nan da tabaraka wataala yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila tabaraka wataala yake cewa daga cikin mummunai akwai wadanda sun gaskata sun cika wa Allah alƙawarin da suka yi masa sun ba Allah ransu da dukiyarsu da komai da suka mallaka kan addini sun yadda komai su rasa amma addinin ya daukaka sun cika wa Allah alƙawari Anas bin Nararin yana ciki har Allah tabaraka wataala ya yabe su yace din yanayi din rinsi wa ma faddalu tabdila basu canja ba basu razana ba basu ja da baya ba basu bar annabi ba basu bar musulunci ba tsayin daka kankan sun tsaya wa musulunci har Allah ya karbi numfashin su Anas bin Nararin da irinsa akan su wannan ayat ta sauka to lokacin da yakin dai ya zama yayi yaki da yawa mutane ana ta kansa sai ya ce kaga zo kai in tafiya zakai ita da za ta yakin ba ta garkuwar taka wannan ba an Allah ku sai bata yana bata shike ne ta samu garkuwa to daga nan ne Allah ya taimaki nan nan sai ba shi ibnu qami'a bai kuma samun dama ya sare ta ba duk sanda ya kawo sara ta iya karewa da wannan garkuwa shikenan sai ta ci gaba aka ci gaba da wannan yakin to ana cikin wannan yakin tana kokarin ji da ibnu qami'a kada ya shiga gaban manzon Allah wani kafiri ba quraishi akan doki bata ankara ba sai ya zo mata ta baya yana zuwa ku ta baya da ya daga takobi kuwa sai ya tabka mata yana tabka mata kawai sai ta sai ya juya yana juyawa gajin yana dibanta amma tana waigowa sai ta ganshi kawai ta bishi tana bishi da ta zabura akan dokin yake kwankwasan dokin sa ta sara amma da shi da dokin sai da ta kai su kasa askenera

A labarin za ku ji shugaba Bola Tinubu ya yaba wa jami'an da suka ceto mutane 21 a karamar hukumar Ofu ta jihar Kogi. Yara 109 sun mutu yayin da cutar kyanda ke yaduwa jihohi 14 na kasar nan. Peter Obi da Hakim Baba Ahmed sun soki shugaba Bola Tinubu kan zargin kokarin hana hukumar FBI ta Amerika fitar da bayanan da suka shafi tarihinsa. Mazauna sun tsere daga wasu yankuna a jihar Niger saboda ƙara tabarbarewar tsaro. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa cikin labaran ƙasa na yau Litinin 19 ga watan Rabiul Awwal 1448 bayan hijira ta fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daidai kenan da 1 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki da 109 kenan da aka yi garkuwa da dalibai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno, wanda har yanzu babu labarin su. Muna yabawa jami'an tsaro da kokarin da ya kai ga ceto dalibai da malamai a garin Oriri da ke jihar Oyo. To sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba matukar ba a kubutar da daliban jihar Borno ba. Sunana Maryam Usman na Gado, yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yaba jami'an da suka ceto mutane 21 ciki har da mambobin masu hidimar kasa ta guda 15 da wasu mutane da 'yan bindiga suka sace a karamar hukumar Ofu ta jihar Kogi. Shugaban ya ce wani shiri na musamman na bincike da ceto da aka tsara yadda ya kamata ya samu nasarar kubutar da dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su, waɗanda suka kunshi maza 8 da mata 13 daga cikin tazuzzuka Ofu a jiya. A wani sako da ya wallafa shafinsa na X a jiya, shugaba Tinubu ya ce halin yanzu ana ba masu hidimar ƙasa da sauran mutanen da aka ceto kulawar likitoci kafin a haɗa su da iyalansu. Ya yaba wa jami'an da suka haɗa kai wajen gudanar da aikin saboda ƙarfin hali da suka nuna, tare da nuna goyon baya ga iyalai da 'yan uwa da mutanen da aka sace bisa fahimtar da suka nuna a lokacin da 'yan uwansu ke cikin wani hali. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADCA Atiku Abubakar da takwaransa na NDC Peter Obi ba su halarci taron haɗin gwiwar jam'iyyun hamayya da aka gudanar jiya a Abuja ba. Jam'iyyun hamayya da 'yan takarar su na shugaban kasa sun fara tattaunawa kan yiwuwar gabatar da ɗan takara guda da zai fafata da jam'iyyar APC mai mulki a zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Tawagar 'yan siyasa ta G100 ita ce ta shirya taron a cibiyar 'Yar Adua, inda wakilan jam'iyyun hamayya 6 suka halarta. Ba a bayyana dalilin hayar rashin halartar Atiku da Peter Obi ba a taron. To sai dai wata majiya da ke da masaniya kan tattaunawar ta ce manyan 'yan siyasar biyu na bibiyar tsarin a hankali, kuma mai yiwuwa su ɗauki matsaya bayan sun tantance tsarin da masu shirya taron na G100 ke ƙoƙarin samarwa. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya yi gargaɗin cewa rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun hamayya na iya baiwa shugaba Bola Tinubu damar lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Sai dai Duke ya yi imanin cewa za a iya kayar da Tinubu idan jam'iyyun hamayya da 'yan siyasa suka ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninsu suka haɗa kai wajen mara waɗin takara guda baya. Da yake magana jiya yayin wata hira da shirin siyasa na gidan talabijin na Channels, Duke ya bayyana ya ce ya kamata 'yan hamayya su fara shirin tunkarar zaɓe tare da nemo hanyoyin da za su hana sake maimaita abubuwan da suka faru a zaɓukan baya. To yanzu dai muna fagen na siyasa, inda jam'iyyar ADC ta yi watsi da ikirarin shugaban kasa cewa dawo da tallafin man fetur domin rage farashin lita kusan 600 zai iya janyo wa Najeriya kashe naira triliyan 19.1 a kowace shekara. A wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na kasa Bola Abdullahi Yaftar, jam'iyyar mai hamayya ta ce 'yan kasa suna cikin talauci matuƙa kuma za su iya biyan kuɗin man fetur ba tare da tallafi ba. Sanarwar ta bayyana sukar da fadar shugaban kasar ta yi wa shirin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar kan manufofin man fetur a matsayin ƙoƙari na yunƙurin ɓata sunan shirin, amma ta hanyar da ba ta dace ba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC a zaben shekarar 2027 Peter Obi da shugaban jam'iyyar PRP Dr. Hakim Baba Ahmed
sun yi wa shugaba Bola Tinubu martani kan zargin kokarin hana hukumar bincike na manyan laifuka ta Amurka FBI fitar da bayanan da suka tafi shugaban kasar yayin da Peter Obi ya bayyana matakin a matsayin abin kunya Babu Ahmed ya soke da shugaba Tinubu da mataimakin sa Kashim Shatima suka kasance ba sa cikin kasar a lokaci guda inda ya tambaya kai tsaye cewa wake jagorantar harkokin gwamnati a lokacin da ba sa nan take jawabi a taron kasa na farko na shugabannin jam'iyyin hamayya da aka gudanar a Abuja Baba Ahmed yayi zargin cewa shugaba Tinubu yayi wata tafiya ta gaggawa zuwa kasar waje domin dakile yuwar fitar da wasu takardu da suka shafi daga hannun FBI Ana sauraron labaran na kasa daga nan Arewa Radio dake kan mita 93.1 a Zangon FM. Wani dan hidimar kasa NYSC David Ayodele wanda aka ceto ya bada labarin irin mawuyacin halin da sauran mutanen da ake garkuwa da su suka shiga. Bayan masu garkuwa da mutane sun sace su tare da kai su wani daji a jihar Kogi Ayodele ya ce masu garkuwa da mutanen sun yi barazanar tsare waɗanda suka sace na tsawon wata guda kafin su kashe su tare da gargaɗin cewa duk wanda ya motsa ba tare da izinin su ba za su harbe shi matashin yana cikin mutane 15 da ake hidimar kasa ta NYSC da wasu 'yan Najeriya 6 wanda aka ceto daga buyar masu garkuwa da mutane a karamar hukumar Ofu ta jihar Kogi ya ce an sace mutanen ne bayan da suke da yayin da suke tafiya daga Bayelsa zuwa Abuja bayan sun kammala samun horo na sansanin wato hidimar kasa na NYSC Ai rawaito cewa hayaki mai sa hawaye ya tarwatsa zanga-zangar ƴan fanshu a Alausa dake Lagos a jiya Litinin. Lamarin ya sauya lamarin da ya sa lauya mai kare haƙƙin bil'adama Femi Falana San ya buƙaci a kama tare da gurfanar da jami'an da abin ya shafa. Ƴan fanshin sun taru a tsakiyar gwamnatin jihar Lagos da kuma harabar majalisar dokokin jihar domin neman a biya su bashin Aron fanshu da kuma alaus na albashi kafin yan sanda su tarwatsa zanga-zangar hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun takaddama tsakanin tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos da gwamnatin jihar kan karin fanshu da gyaran kudin fanshu sakamakon karin albashi da kuma wasu alaus na albashi wanda ƴan fanshin suka ce har yanzu ba biya su ba Majalisar Koli ta harkokin shari'a a Najeriya ta sake nuna adawa kan ci gaba da tsare tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Rufai a wata sanarwa da babban sakataren majalisar Nafiu Baba Ahmed ya sanya wa hannu majalisar ta ce Rufai kamar kowane dan kasa ne yana da yancin more muhimman haƙoƙin sa na dan adam kuma yana daukar sa a matsayin wanda ba shi da laifi har sai kotu ta tabbatar da laifin sa majalisar ta yi gargadin cewa yanayin da ya shafi shari'ar Rufai na haifar da tambayoyi kan ana bin ka'idojin shari'a ko da aka tanada Majalisar Tsaro ta karamar hukumar da Allah ta yi barazanar daukar tsauraran matakai kan duk wani mutum ko kungiya dake kokarin ka cikas ga zaman lafiya yayin bikin takuta har shekarar 2026 wanda za a gudanar a yau 31 ga watan Satumba Shugaban karamar hukumar da Alhaji Suraj Ibrahim Imam shine ya bayyana hakan bayan taron majalisar taron da aka gudanar inda ya ce an tanadi cikakkun matakan tsaro na haɗin gwiwa da hukumomi domin tabbatar da gudanar da bikin cikin lumana ba tare da wata matsala ba yayi gargaɗin cewa matsalar rashin tsaron majalisar tsaro ba za ta lamunci ayyukan daba da tashin hankali ko duk wani abu da ka iya kawo barazana ga tsaron al'umma ba yayin bikin da aka yi na shekara-shekara wanda ake kawo dumbun jama'a zuwa yankin Wani basarake daga masarautar Borgo Murtalaren Toro ya nuna damuwa kan yadda mazauna yankin sa ke kaura zuwa jamhuriyar Benin saboda yawaitar satar mutane. Dan Toro ya wanda ya bayyana halin da al'ummar yankin ke ciki ga manema labarai Amina babban birnin jihar Nija. Ya yi kira da gwamnati da hukumomin tsaro da su gaggauta shawo kan lamarin kafin ya ƙara ta'azzara. Basaraken ya ce adadin mutanen da aka sace daga wani masallaci da wasu al'ummomi a karamar hukumar a baya-bayan ya kai tsakanin 500 zuwa 600 ya kuma jaddada buƙatar samar da mafita ta dindindin ga matsalar ƙunar wato ƙaurar mutanen da ke tserewa daga yankin yayin na mai cewa suna tafiya da
kwarewar su da baiwar su domin taimakawa wajen bunkasa wasu gurare. To ya kacin labarin kenan na wato kasa madadin sashen labarai da lamarin da kullum na Arewa Radio da ke kan mita 93.5 zangon FM da dukkanin abokan aiki da suka dafa labarin ya zo gare ku. Sunana Maryam Usman na Gado, bi salam.

0: kaga dai America tana da ofisoshin jakadanci 171 a duniya
1: a fadin duniya
0: a tufadin duniya kuma kowace akwai jakadin ta gura su ma waɗannan kasashen akwai jakadin sa America din amma kuma akwai wato alakar diplomasiya ta danganta ne da irin bukatun kasar wasu kasar suna da bukatu na kai tsaye kuma na lokaci akwai wasu kasar da kuma suna da alakar amma alakar ba ta yi karfin gaske yadda duniya za ta gane ba sai dai kawai mu da muke bibiyar diplomasiya na sani alakar Algeria da Niger wani abu ne wanda ba ka ji yana amo suna da alaka amma alaka ba ta kai girman da za a rika labato amma abinda za a kalla shine ita ma kaga Faransa ai Algeria Faransa ta yi masa mulkin mallaka ita kasar Algeria in ka tuna wakar Aladan Saraki Ankara yana cewa da mutanen Algeria da wani ne yana magana yana alakanta Faransa da Algeria din to in ka duba zaka ga abubuwa ne waɗanda suna da alakar amma ba alaka ba ce wanda suke blowing inta wato suke kamba mata to sai dai akwai dan wani abu na rashin fahimtar juna a kwanakin baya wanda ya faru tsakanin alakar Algeria da Faransa to kuma dan wannan tinja-tinja din da aka samu saboda kamar yadda muka faɗa a shirin manajiya ita Faransa in kaga ta tada jijiyar wuya da kasar da ta yi mulkin mallaka to zaka ga dangantaka ta yi tsami yadda duniya za ta gane saboda kamar yadda nake faɗa a jiya nake cewa duk kasar da Faransa ta rena ba ta huta da wannan takunkumin renan da aka yi mata ba illa iyaka kamar yadda na faɗa jiya na ce akwai abubuwa guda uku wanda idan ka duba tsarin yadda ake mulkin mallaka abinda ake kira French colonialism wanda suka yi wa kasashe da cikin Africa zaka ga in sun rene ka sun baka yanci ka kira kasa ta kira kanta kasa mai yanci sovereign nation to a bangarori guda uku ba ta da yanci dama su tsarin yadda suke ba da yanci tsarin yadda ake kisan maciji ne
1: ba sa kansa ba
0: kashe shi amma ba sa ran kansa ba suna da iko da kai akan makoma tattalin arzikin ka suna da iko da kai akan alƙiblar wane ne zai shugabanci
1: idan kai wasa kudin ka ma daga Faransa za a dinga bugowa ana kawo
0: daga Faransa za a dinga bugowa ana kawo maka to kaga idan ka duba wannan
1: yanda suka damu haka za a sha
0: yanda suka damu haka za a sha kuma in ka ki ka ce a kai saboda wuyan kai kauri ka samu cikakken yancin da zaka iya bijire musu to su kuma sai su nuna cewa har yanzu har ko ruwa yana maganin dauda saboda haka za su yi amfani da karfi da iko da jan ido da tsara ido da amfani da karfi su nuna maka cewa zanin goyen yana hannun su waɗanda suka goye ka da shi sai a daga shi sama a ce ba wannan bane to gashi har yanzu ba ka wuce a goya ka ba to dan wannan misunderstanding din da aka samu na rashin fahimtar juna tsakanin ita
1: Algeria
0: to ita abun nan ne da ake cewa wai kaza huce kan dami ita Algeria a yanzu ta dauki wannan mataki ne na ba gwamnatin Abdurrahman Chani goyen baya da gudunmuwa ta jirage kace
1: guda hudu
0: guda hudu
1: na yaki da kuma na daukan soji
0: to kaga idan kai amfani da rashin fahimtar da ake samu daga yayan da Faransa ta reno ai Algeria ta yi haka ne saboda ta san ana zaman doya da manja da gwamnatin Abdurrahman Chani da fadar mulki ta LAC kaga duk wanda yace zai bujuro ta miki Niger Faransa za ta dauke shi abokin gaba kamar yadda Niger din take saboda abokiyar gabar ta ce abokiyar tsamar ta ce sai wani abu ya faru sai aka ga wata kasa ta taso ta bujuro ta ce wai bari ta ba ta goyen baya to kaga duk wanda ya ba wannan kasar goyen baya a wurin kasar da take gaba da wannan kasar ita ma wannan kasar da ta ba da goyen baya yadda ta dauki wannan kasar da take gaba haka ita ma za ta dauki ta matsayin abokiyar gaba to kaji gundarin irin wannan abubuwan da yake faruwa dan haka ita Algeria tun daga lokacin da aka samu wannan dan misunderstanding da mahukuntan fadin mulki ta LAC ba a gyara gangar ba ba a dinke gangar ba ba a mending fences ba aka ce an yi gyaran ganga saboda haka ita dama far ita Algeria yanzu abinda take nema lalibi take a cikin kasashe na renan Faransa waɗanda suka yi bara'a tsakanin Niger tsakanin Burkina Faso tsakanin Mali to saboda haka wannan ya nuna ƙarara a fili cewa Algeria da Faransa ba sa gami ciji a yanzu saboda da Algeria tana yin Faransa kuma tana biyayya ga Faransa 100% kamar yadda da aka yi to ai babu wani dalili tunda China

0: girma gwamnan jihar Kano mun samu labari ya bada miliyan 7 to mai girma gwamnan Allah ya saka da alkhairi amma dai kudin har yanzu ba su cika ba
1: wasu daga cikin magoya bayan kungiyar Kano Pilas da suka yi magana da Radio Radio su ma sun shiga cikin masu kira ga gwamnatin jihar Kano da sauran masu hannu da shuni da su gaggauta kawo wa mai horar zuwan dauki
2: hakika gwamnatin Kano duk da cewa ta yi abin da ya kamata amma ina kira da ƙara dubawa
3: kowa ya gani kuma abin da aka bayar na gwamnati an san ba zai mai ba Coach Ibrahim Iyo Musa kowa ya san irin gudunmuwar da ya bayar a jihar Kano
2: tarihin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ba zai taba cika ba as in baka sa Ibrahim Iyo Musa ba gaba da yadda ya daga darajar yaran jihar daga karamar kungiya zuwa babban da wasu ma yanzu suna kasar waje
1: duk da kokarin mu na ji ta bakin mai ba gwamnatin Kano shawara na musamman kan matasa da wasanni Sani Musa Danja bai nasara ba domin bai amsa kiran waya ko sakonnin da muka aika masa ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoto kusan shekaru 20 kenan Musa ya sadaukar da karfin sa ilimin sa da kwarewar sa wajen shugaban kwallon kafa a jihar Kano amma a yau mai horas wanda ya kwashi shekaru yana taimakawa matasan ƴan wasa su gano hanyar samun makoma a kwallon kafa shine ke neman hanyar da zai cece ganin sa
4: ni fa yanzu kai din nan ma fa bana ganin ka kwatkwata da ido biyun gaba daya da ai wannan shine na da ana hagun ake dan ganta shi ma yanzu kwatkwata ba a gani masallacin nan sai da yaro ya raka ne
1: likitoci sun ce har yanzu akwai damar ceto ganin idan da ya rage amma aikin tiyata da ake bukata ya kai kimanin naira miliyan 17